0: gusto ng pa-fashion ko, maza id WhatsApp to ko, maza id TikTok ko, TikTok to ko, naging maza Facebook. Agumo ko sa fashion, kibabaw ko nati, ko si Zan ko na po nga, kibaw may kumaus, raaw na aay to nga, id ako sa himbaan, ito ko id pangan, kada Zan diti. Taling ko pa nga, muso to ko diti fashion man tadi, Richard Binginos, kaditi fashion na po, ang kapon daw, kumasabi, ito pinay, tabahut, dahil sorry, take it sa mok, kumanda gi makikinong nga bi do tongawi iti pangan kadasan kaditi pason man tadi Richard de Hyde Kampung Tinduzon Sud sumusud pason na tema ko masaid WhatsApp diti man tadi Joseph Potilu kaditi pason na pong kapondaw kuma kinuwangan nga bi de Hyde Facebook ed WhatsApp amara giban kuma di Datu Julita Magret, M.M. Suk, Datu Elizabeth Morris, Florita Kinajil, Joachim Kubot, Josie Mindong, Patricia Nicholas, Ingam Satur, Lucy Doyo, Inay Sugud, Inay Sandakan, Maria Johan, Julius Pansi, Edward Charles Ojinon, Malika Winnie Mingkong, Edward Joy Jokinon, Avitus John Murait, Marius Muridim Gawis, Lazarus Byung, Ingam Satur, Petrus Quintin, George Mining, George Colombo, Patrick Antang, Francis Edward Siluk I Acho dari Tamban Pasir Putatan. Awan lagi ban kuma kuma sabi bino kapan ditinuli? Kapi pasian nong suwa pumada dia zutain sanan om hansan do asimat tamay mablakat kinengan kuma dito ko tayin sanan kadi Joseph Potilu. Sumusut man tadi Dennis Nicholas Young shalom na ikuman di diaw kariti pasono shalom na kumasa witambahut iti salve witambahut ikotutundogo kari Dennis Nicholas Young yang pay pason tapi basan nekat binasi aswato mayimo sumusut bago pasono tayo man tadi Florence Bojol kapibisan kumani amul ya kak kariti pasono pangkaponu hobi kapaguhu kariti shalom shalom na ikuman di diaw Pong kapon na pasan diti kuma di kuma pa ito boss katohanan ano gawin kuma di aka daw mega di duvo kuma duvo aka ko kaditi mega tambahot tauhi tamay mo mega di Florita Kinajil Helen Yong Dolores Asing Alicia Lilim Elizabeth Mojuntin Lucy Doyo Clarence Wong Sabo Dennis Yang, Adila Jennifer M, Mangkakoisun, Gilis Sipojol, Pason di Florence Bojol, kumanong kapan na nga bi. Doko pepesan tada ko tahu, tamangan tamay mo kayo da santin ang tako. Habi nak pezo antok timpu, da bayan dati, naikot akabas o hisun siyavok, ta jarubu kaliti Hayes. Tabi pimputan am tabi basan, katawadan kuma diaw. Kaliti pason man tadi Florence Bojol, ingkano. Marius Merendim, kami pesan ngosap kumade dia mantat kampung pegunan kadeti pasono pong kapanu kuma tambahut ngabi mega di Maria Johan Rose dan Sugud Helen Yong Joseph Potili Lucy Doyo Julita Margaret saya Bevi Kinovangan dan Sadu Tekaid sama kami pepason di Marius Merendim dari kampung pegunan kumade nong kapan ngabi tamangan temen mau kaya dasantinan atau kau kada hivai do menginum gumuan do menginum do vaik kadeti pason daw sumusut nagi pason pongkapon kuma di Wiwin Andrew dehait kampung Limbahaw Papar mitino pangata na tayo mamanta di tongot to pinay nga vidaw do imanandak tadaw kinuhodion daw do suvab do kapatabian kongsikan tadaw kinuhodion kuma di Wiwin Andrew dehait kampung Limbahaw Papar miyampay pason kuma di Wiwin Abana dan ko tomemo kiningan ana unumpasan hansan pain mo tomemo opus di ko dia tomemo khaditi moliaka no ngabi tong topi nai no ngabi ibnu pembus da pason kuma di Wiwin Andrew tadi saya napa menandak tada kuno dia da pembus Wuhan diti Wuhan ke sizam ke tapi kan konsikan tada kuno dia kuma di sutin sanan abana dan ko tomemo kiningan ana unumpasan hansan tomemo pain mo hok oh ginapo da ko ya gitu Anda begini aku hozo manta di hozo penyempatan di Malaysia Galus Cordelia Jonis Gumpodo Livia Edward ay tanda tambahut sa gigisam sultanan hozo di Dat Elizabeth Morris mempay di Harry Oyo ay tanda kano mongoy pomukot.
1: Panakan hozo tatal kotohu dahi sabah VFM kusohimbaan bos kadazan noy ko pinasit.

Kopi pesan nabal tari bodo ngo suvab diti vasak nantakan ko suvo tongu siya usung ko vasi ilpi pepogun himok ni zunan ni saban ako suat do kapampasan index ko zumutan tongu sa IPU eid ni kokoton awo hidas kisom di jam kapat min susada poneb. Tumalad ko pahihan ko pesan kini zunan pasahi JAS na pasuat po ako takina balu do kapampasan takavas ko zo atus tu ng padam tu sinusutunan kimanis atus anam ng padam anam kaningaw atus anam ng padam tahu tawaw atus himong padam duvo om politeknik kota kinabalo atus himong padam anam. Pasawabon na tinumungan mong wasa paghudan ko sa Pogun JBPM Sabah o tuhon ginuan na maging kuang kapagatan id habus hamin. Tasosong hun ya patut mabus hamin nga pasawabon na maguno punakop tadong om kabang manginom baik tagunu tagumu om minta mong kabakasan sundi kapas kapagatan id habus. Pasawabon na kituhon ginuan na aw panakupan tunan pangukab om tamay mo tamanod ning kakoton kapambasan IPU om kapayahan kapapago manta JS om nagitinimungan mangwasa ko hidasan. Namot kumay kipaw da tanda ikodon pusakan te oluh kalahan kangkab pusofon makiusap idginizan kaidasan id dodos. Tamayang puso JPBN Sabah da mintang ning kakoton ko zovatangus id patatong kapapagun. Namo tino na bosi Menteri Katundan kamuhakan kabu on spot om ekonomi taba datu nizam Abu Bakar ditingan apatut kuangon pahuntanon tay paundo hionok pagetan ikinizanon pentutup sekianu akapako so hisun siyabuk. Hang dino mentok minta mong kaidasan om kumahigan tuhun spot pununay ma o mampasat. Nabos isiro kaisaan spot bala jalan kolob mamumahuda o mga ngazu ababzan apatut mintong kapambasan IPU idginizanon dia sendi subay ko panaupi sudangan pa yung patut kumaping singihan tay kapagatan id habus. Pagkinoan di datu ni zamut hun ngawi do aw munutut pengukap id ikapim zamut pavagu tongu pavagu do tongus. Mantadin ako piuman do ko zuwa hisun siyavok inantakan do bayno panaw o tuhun ginumuan do hang mingat-ingat wasa kapambasan IPU ino kaswato awo hilas idginizan dino kampay na papagantop kapagatan idhabus om mamagun na panakop tadong om kabang untuk mabus mantada hamin. Bisa sa mga kataguvang o kotoinan papahabus maikad ipatong kapagun do kakasaan namot tumimpun ko iso gisam katubuhan ko si Zamditi dahil gintahangan na kapisan ko Pelijistan Malaysia JPN. Pusofon tun ginuman do papahuntan o kapanainaan papohon maikat paumpustin po na kumoy sa kyunong ISO nunun na kapakyotuan i monosog. Namat din atok timpuriti maso do JPN it kalalahan na papasimban maikat ikibawun haid kuma maikat kapapagu. Unsubon o tina tapat to mimintamong da mindat giso maikat kapapagu kahabus da timputaduk kuma di mga palay maikat muntok mainsan muntok dasanaki mul padam 2 tahun. Tapi nak kami kahani tiap bal tadi buat dong suap di ti di Nuhud di Alicia Michael mantar bogizan berita ehwal semasa. Pesan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

tabene kawik vau vagu ditiat tahu kapehan song hamin mitia kapehan song hamin kapaguhu nambe tegai menta di Thomas Henry Mijin de mentat kampung Limbanak Pinampang pinapai ho de mini rupagun i wini Mijin te Janet di jam kohimo himang 4 minit de min susubab di tarau konyap tarau kodubo koi so de vohan ditikosizam de de it kampung Limbanak Pinampang. Anda na do kayaran diti do manu di papayho sinakagon si Buka Malanjang, sinakagon Lajangkip Ginajim, sinakagon Leking, dahit nombo na pangabi iziho, am santap tapinay walisam kinovangan naging abi, dahit sadu tayko id samok. Ako pa dinihan sa nasokon o tinan ditong tegak, Winnie Mijin tay Janet, tumandad po di do kupayhan pengulop, manta depan ng basangan. Mau ida tahi nasan ke zodiak zu seketaku. Kepayan song hamin da kepaguhu na paditing na bitegai manta di Thomas Henry Mijin da manta kampung Limbanak Pinampang. Pinapai ho da mendi da pagun i Winnie Mijin te Janet di jam ko himo himo 4 minit da min susubab di tadau konep tadau ko dovo ko iso da buhan di tikosizam da de it kampung Limbanak Pinampang. Mantan do kayaran diti do manu di papayho sinakagon si Buka Malanjang, sinakagon Lajangkip Ginajim, sinakagon Leking, dahit nombon na pangabi iziho, am santap tapinay walisam kinuwang ang naging abi dahit sadu tegay samok. Ako pa dinihan sa nasokon o tinan ditong tegak di Winnie Mijin tay Janet, tu mandat po do kapayhan pengunop mantad panambasangan.

0: manusia masandakan risab nagna na paisbat makapajaga-jaga pasod na ama kay tako penghinabu maluwasan mabanan manusia da paglahat mustahak toongan pajaga-jaga pangilangila kasalamatan makakasehatan ri kandi.
1: Dinagan hinawiti makalehab balahat siaran bajau hinding sama.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot nukalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan am rukun negara ahimpin kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

0: Koparam ano maribulan si Rakasiam, saribu siam ngatus ono ngopor ang talo. Dulitok matang, nanirangan rarondok pamagunan, yugin ni Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong, ralom rondo antak rukuang pasisimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tetunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus magapaya. Kansayan maparamahe ra oro Malaysia, entara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Rimba ay Pahilion. Rimba ay Pahilion.

0: Limoh na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

0: Pangindapuan no, manod agumu at mamali-mali. Manod ay tutunan at jenamano.
1: May paiklano id RTM Sabah. Haragisam na ribu at magkikinang odahay, manikinit ka daw, pamila yala, sumiliw, mamamalino.
0: Miyampay package, kapailaan, dit flexible, am gatang, dit kasudong. Manguhup kay di ka, dat mamagampot lo, bidagumo, mamamalid, mayad lang, dit kasudong.
1: Kada palaydo, ramuta kay id number 088, turu isa dua, talu, apat-apat, aputan isa anam, mantak kapailaan, sumusuhot.
2: Pero baka wag gumiyan pa dahil El Pira Pilipinas sa kasalimbahan tako, kasalimbahan boros. Dusun it sa Bob FM. Tambalan tako dahi, tihid FB, ngayon ako pa suaho. Charles Loginan, ako pagulumin na ipanwaw. Hi, kadao. Lucilis Kibatak, Matilda Monuit, sa'yo po. Oh, kadi Lucy, sanong sadapon, sanong pintutunan, red, Piro Roman diti, bro Charles Loginan, kadao. Posiko. Hiti nagi jenah takak gano kapisan nang tatuang DJLP kuma nagi desa nang tambalot Ponsiko tapi ibasan ka imunah kapang. Hai DJLP kapisan nang tatuang kumadia ka Ponsiko muna minay ponuaw minay ponang kirumoh maya diti piro ruman dat FB Melchior Mizil andang labinjang kapisan nang tatuang. Kadi muna makianod sinding isay ako'y ginawa nun. Isay sang anod sinding nila muna. May Julius Wangwang, hiti nagi kadaw, kapisanan DJ Sabah VFM. Ikaruhang kami, kumadi Auntie Doris Ibin, Hilod Australia, may Grace Pita Pansi, Hilod USA, ikiti Ibin, Hilod USA nagi, kapisanan ng tuwang barakatan terima kadaw. Konsiko, Maria Johan nga hiti, hi, Maria Johan. Sinding pati lambas ka na kinang hoto ko sinding batos to mirubad hiti haradati batos na kayo mirubad da hiti tatuang bayan na manta di merinti ang apagulo dila langadon na tambalot di Junilian harada kayo langadon tambalot baham tilamos at ako pagyambulutan dati gisam dat apupusan kasalimbahan kadalihwayd papailang kadalihwayd manhaktor hiyan kasalimbahan boros dusun sa Bob FM sanang kapya.

0: Nungaw o simbar, talipun di tanakno. Om harot tanda at ikakawawian dit kasuwayan sa bagid muloing apatu tatumangab ko. Nung tanakno, apo na kauli idwalay, bagal na timpu dit kaubasan. Tontu ano dat ko iloko. Isay tambalo ti tanakno, hinanggoy siyo o minangurohi siyo. Antangay kapanahon dit ang anak to ko. Kada pulogosog kansaw om katanud kawawian dit aw o sunong.
1: Amontok na kayo, wagun ni katanod ko sa limbahan, dititi na ko sa limbahan, Boros Dusunid, Sabah, VFM, Diana Marcos, damalot ko, isa may kundahal nga iti nagipon si ko. Montok ko pa ilan na kayo, suab, iti haruhiti, nda, haruhiti ko pa ingatan, datangos maninggaro, di pinalabos dot, kopisan meteorology, Malaysia, di jam kawalu, limon hapad minit na tuwang ditira bayan, ha? Inamo da kapingatan tangos mo ning garo diti kapahumpit do pagunta ko itisan notas ko tanabon kapampay tuaran ko takinabalo ranaom ko tabulod nagi sandakan iponsakid pansiangan itawaw kalabakan kapingatan tangos mo ning garo diti kagirat ko sa agisam jam ko iso dot min susuab suab. Iya pa, sinding mantad muli alin na majinggol, sinding patilambus ito ng ganit piginawaan ni Felix Agus, piyambalutan tagirat pinayampatan ni Betty G. Paul, iusup banaway. Ika sa limahan, Boros Dusun, Sabah FM, sanong kapiya.

Kailan ka lang ko? Papataam taikad mo ng kiyad dot pipiaraon it kawawayon dot milad o sindualan. Arwalan taikad ang goritno pong at isa kasalaan edi seripada akta kebajikan haiwan 2005 it miladan daon hatus 1,000 ringgit taikad pajilan au kalabit talo taon taikad gadua-dua dila.

Tapi dia kau sinding dila pinakiano di tambal tokau i Florida kinajil lah. Eh, memasan pun lagi dah kau pesenangan tetuang kau madia am tain sanan mugi kena sabab FM Bros dusun no senang kau pia. Sumuli pasan dah kau bolutan minde masan dah kau suap megali Florence Bajol Helen yang Dolores asing Lucia Bibi. Jasa seperti lu Marius Marudim inggam satu radilla de Vansa na Melia Gom Lucy Dayo. Ang kampai nagi di jet tuang banyak kah mempai pasan no kabar dah kau yo. Alasan ali daster mo tabi pe babasan kadi Florida kinajel. Bosiko Florida. Ang kasanan tatuang Marsen hiti minay ambalot hiti TikTok tatuang bae na magumo patambalot ko ti hiti hit FB nga suahon ko nagi i CMS Fred kapisanangan da sumulimbo DJ ka mantad kucing bonsi ko mantad kucing penrong ko kasalimahan iti. Ami Josie Mindong insan po nagi isay pati dari Asinsang Elizabeth Bert Maris Marudim Kampung Pagunan Penampang haiti nagi mamason kumada insanan tambalot sabaw FM King Aran Egi Samzet may papasan tamang ito kakalidasan tikita daw gumuwa na maginumuhay ka say pati ipolerik insan po po si ko ipolerik. Ba kada da ko lihat po tumilombos sa papailang manahak tarahian dito sa limbahan mitilombos maya.fbm nagi TikTok. Manta di Abdul Malik kadaw pagulo po masan ako kapsa nang tatuang tadaw ko tolu kuma di DJ pangka po kung nagipasanti kuma di sanang tambalot id group pimbalutan ni kolehis lalabi na kuma tambalot sa Bob FM narongokod minangungkap na pasan di tadaw ko na tadaw minggu na katalib kadaw. Miagalit ang pinay tampulan ni Agang Rosugud, Diubog, Diyos Gimbun, Jalina at nagyalingan ni Tambalot Suway nga siya ito kuya kuya aray tuwang bayna kada ko kausti sa dawil ko pangurulas matang mintudo kada kung sikahan dati tayo sanan na maramay tado kabansaan id abantalan kaguti maramay tako tada Malaysia kano tinsanan girato toko piuludan ng pisampuruan manokodung am tumimporon id pamagunan Malaysia o di pon mati sinakagan labid asusa kapasiyon nung arato sabah idlangan dat sampagunan teka dat sampagunan ka aha ponayan ko pa makiunid sinding Helen Joseph Retan kalang diado kadao bakit ang hata ko sinding diti kalang diado man tadi Helen Joseph

Kalasan analis ko dot nakarangaw sinding ditino di okay lang nung kikasiyatan ka po dot kikasiyatan po po ni sinding dit po kinon na kayo harapira-pira po minuto harahat sinding dit nakulod man tad sinding pati lambos nila tambalot ko hilang sadu ka harapin akyan o da tambalot ako ditino ako di alihuan ko di misay minakyan lang apa yung kuro po kalansanan dot alihis sa ginawa sa ragkarongaw da sinding nila. Asahon ko po itambalot ako Leslie Molitin Penrongo mantan dila Sarawak po si ko tumina Penrongo kasalimahan ti tagal lang magawit dot lisahok te kalisun na muli iti nga ulawla no pati lambos kikasihatan ka papatid pasan maya da WhatsApp igusong isa siyam apat siyam kusong turu walo

Gunaan konsep 3T maksud memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut uhutan ngaran company alamat tadun ke Papuan. Serisiden nakapiyam mengentang lalabi na gatang size suang sinanang tisesot barang. Kada katamaha kada kondos tamahad panahakan gatang au osokoyot pagyagalon palay do gatang. Kadat galing, masiti kailo ang mantong-antong. Kailo ka na disitulon mau mudot haro na po taralan. Kaling ka taruhay, apa na ka? Wala to sino?

Ipentanudot nuti maya dot FB maya TikTok maya dot Astro. Amantok lo kayo masa ipamanahan na babay nuti. It papapanaudo karita nuti bam logot-logot ano kayo kada ko karaw-araw. Amo nilan harawa kon kinainan dit na kaporis-poris kaya lamo-lamo datiralan. Om kyu kasiwatan ko pod patod pason maya da WhatsAppin kusong sa siam pat siam kusong turu walu turu walu. Om pason pati lambus ti manta di tambal ito ko itiani gampisang teka ineri kabisan ang tatuang kuma podia paguluh kuma dia di JLP ka anagi alihuan ako nagi ang nag-i-elan nun po person ko so ay ka makisiyaw so ay ka makimap no po kayo to ako nakamong na kayo to do pinagiruruban to do siyang pagganakan hilap pantay riya kinaran ka wago dito ito o sangkuro naulit kalidasan ko kadao

Meliasungkit ang takadaw ibiti sambot ibachi sambot nagi Kustina Yusuf Cherisa Yusuf Helen Catherine Masli Pilik Jessica Pilik Norinta Pilik Adira Pilik amin sana ni nakongay panteria di kawagunti at tumbayan nakudot nakagirat pakapiyo-piyo pinayan siya nagi tumantad tumporuli siya nagi di mantad tumporuli paganakan di lokin sa ligi tabi langad tabi pinayan dati tesanan amun nagilihuan ni kapinayan amun nangaret alang sansang rongo yalo lo sa duom tay ko isamok kapinayan tinako am tamako alang sandat alasan aku nak dalihis kau kerongau sinding ponion di Jentino penhampit tambalut sabab FM tambalut ngahilag kampung Kibulu Pitas ponsiko nadit deramah dokayu pinakirim dokayu doha anaru tumur kanud sumuli kasanangan dokayu kinorengan berkat dokayu tensanan amin ka mantadi Merien alias Tiani Neri Gilay siyo yaw na red ko pinayan retan kambago ririn na di Jeka ponsiko Tiani Baham pati lembus pasan kabisanan tetuang DJ Hoi George Gimbun oh nako lembus gaya minakyanu na po sinding Omi Elizabeth Joseph Patilu kadaw kabisanan tetuang tadaw katalu DJ pipabasan no kabarnu semuli pondod pasan kombolutan Megali Julita Magret Ilusi Dayo Merejuhan Josie Mindong Inairo Sugo Dinay Mulia Sandakan Charles Lejinan Datu Elizabeth Morris Julius Pansaya Vitus John Moderate Morris Meridim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio, Narubay Pita, M.M. Suk, Josh Mining, Joseph Colombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Gasi Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Malaka Winnie Mingkong, Singgam Satur, Mainsanan Tambalut Sabab FM, FB, Nagi Makikinang Ora, Dewa Kelansanan, Datang Lidas, Ngayon Terimo, Yan Nagi Dijaga, Konsiko Tagayo, Nakalo Musti Pasan, Kuburus Dusun, Senang Kapi, Isan Hiti Pemagunan, Kadawa Ba. Sining Peti Lambus, Suhat, Manta di Haliza Ipin, Sutunan Langad, Omopusku, di Julius Guduk, tilambusan datang pinaik kirangu di Everest Gungkit.

Bampagulo dat makinang ko to kasi hindi ngarihan ko pala dito pangilaan dat ko yung tawan muntok ta daw swab pagunto ko ta daw kapat katolo tulan na kasiam doon na ribu doon na po naman om doon ko swabon tangos maning garudid pira-pira kayo na ni watas pon sakid doon sa dapon madlisun ganti teko kapal at siya hok adang atuang tangos maning garudid pira kayo na ni watas pon sakid babasta sagit doon na po dam talo darja Celsius babasta lasu talo na po dam 5 darja Celsius. Sinding pati lambo sinsing pinasulong no manta di este suisi am susuto nanti hada tambolog di kuyot.

0: Masud au osanang ko ngayong tawan, kada pumansoy, anuna po kaparagatan tawagat, mibagal, tumakad dulo, kada angay pagapon, kada angay pimparaw, papanaw kaparagatan karurahian suay, omnagi, kada pimbasikal tasalu. Ko ngayong tawan au osanang, milag kapagawit kada tsandad, tamangan ko tingaligan tinan, ilo ko ngayong tawan malikid timpo, mayad met Malaysia.
1: Ami Terry Gabil hit hit FB pon si Terry kapisanan tatuang kumadia nagi isay po tambalot i Rosie Rosli nga hiti pinepon wow ami Daria Sinsang kita kung nagit tambalot ako Florita Lusbom Laurentius kakalpo do pentanod kasalimbahan diti Robert Berto Josie Mindong Sabin Kangot kadi Sabin Kangot kapisanan tatuang tadaw katalo DJ kumanagi datay sanang tambalot sa Bob FM pengampay makinang ako sa limbahan dito tabi basan kung si Kotogu mo kadaw e Victoria ang kapisanan tatuang na kumadi Victoria Shota hiti TikTok na nugela makianud sinding ng nilaan kuda ang apeng kuro po ako dati asiwatan dot po pony tuwang bayan ang balan tukod pony dot itipo to bontol kata pinay kada kaos e alia kapisanan tatuang ba sinding ti joget joget ako may pa sinding joget karamanis sinding manta digitio

0: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung arato id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulu osoro katingaligan tungungan tokaw tainsana.
1: Panudukan manginlayt dinahan babarang lalabino takanon dituruhay arumbak. Pakadahon istuang kabanto sagit suhut tasiriba kapanginlayt itreitan tindak balas kimia istuang takanon. Suay ka ilo, ilo nga kanunagi mangantab kasunyan kulat ang bakteriyan mamamarumbak. Mamamagunod kitailan, mamamagunod akikit.
2: Haran na kita malita kayo wago katanod ka sa limbahan niti. Tinan ko sa limbahan baros dusunid Sabah VFM, RTM Sabah kato kinabalo. Muntak na at kasalimbahan baros dusun mimpun jam ko siyam. Apupusan na jam kapudam dua pitang atuang tikid tadaw. Nung haratin po da tsupan, sapong-sapong kumayang balut. Saan pa manang konsiko ko kumada kayo ipinapailang kasalimbahan na mitilambus maya da FBM nagi TikTok, mananak trohyan. Ipinrongo nagi da radio dati siyaw to aw sangkuro ka sa nang apiramutan di tadawena aw to kanud magi nari magi rumah-rumah kamaya pamalawa telepon dawena di jam ka pada misal limunah pada mapat minit bam sinding tahurin na pagkauni ko nga odop no manta di Fabian William untuk na kaya tensanan labi-labi untuk di Tambalot. Muntok na kayo itaw na tumbaya sining pinakyanon na Taliban dati ngaran aw na kolombo sa pason kada ko kaos, kada ko korlogo kumoy ko nagya magkyanon ko na kasarid sinding ba may ko na rumo-rumo kasari kasalimbahan, tikit-tikit kasalimbahan dito gisam kapiro ba kawago hina ko po damot sanang kadapan na sanang kapasikan kalansanan na nunopo at buruan to konsuab anod botus sundong piyadot ilisun-lisun Baham na ko pa mantad ho LP Rapi Alpinos. Barakatan to kong dah da terima. Bye-bye.

Koy ho kanangku, pinaintutun o ko tulang tanda hogo, mantad po di taon 1902 upadamtu, masa panuan panamangan hogo. Paghoy diti, undang-undang dino, papampay mungingin da po tanganini tay runcit, om pinaintabas masa panuan panamangan hogo, 1902. So nga no kayong kabas o ginumo mungingin da po idagang id Malaysia, om agumo na di kantakan mamusing tay mamadung masa online, pinay magon na kapalintan o kotulan mong mahig mamamaguno, katainan pangindapuan pinagangan elektronik lubangay bob ng lubo, o manay so kotulan mong mahig mamamaguno sa ibu sisam nga tus sisam nga padam sisam na manahog pangindapuan online ay so kotulan. Iho o nubahisono? Sangyan mo mahila bakang idhibang social, basaon kapayhan bakang ipinatonda di po po pabahi. Biono da apasi o bakang dino ang painfago po. Napusingan tayo na doong na mangingin dapu masa online? Tumungo, hangkod katainan sa gu mamamaguno kabansaan MCCC ISO tahu, tu bahu, tu onom, sisam ISO myaduan@nccc.org.my. Kamuntilian pinagangan suang pogun kapolitif om kapamagunan iso vahu iso vahu vahu onom vahu iso iaduan.kpdnkk.gov.my. Pisambuvan kaysan nga vi mamamagunong Malaysia FOMCA iso tahu tu vahu tu himo onom tahu tu iso. Mama maguna taba, ako mo kawasyal nila.

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakotigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo? Nakadandizi ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko po ni puan babay na diti. O gumu na inodungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mga vi e.
1: Ano ka kabinos inabeng?
0: Mokyan nyo siya ho na kapayahan account ko. Om na ginumbul kad credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoyo beng suka-suka mokyan kapayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di.
1: Nakatak no kapayahan no. May gadi pinakyan no di ho.
0: Oh, ako po. Patakon ko ito to, Vikang ko. To, aw ko on do, minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong. Suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM. Teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bay na diti. Nakahantay ko kakado va usin mitunoy. No koutang ko do kad credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hi, mogun samang na po.

Tanda ko no ta daw ini ba po tatongkop binon da tikid ton do ontok ko dubang padamduba buhan kaapat sa bagi hang mamagatang papayang buhay tanggungan ang papayang kawas to pipi manan do ita tangatuhun ngawi do mintamong ini ba om kinizunan pusohi. Naka pumusaw tako nang ko da kigampit ak posisyon tako miyampay ini ba. Kaya ako nang kulahan ngawi mangumuhik ini ba tako. Lahan ngawi dino na po nga. Pagabit na rabakul sundi sa ngayon do mumuhi. Bisa ko nalatilik nung aw gunon. Ubasanay da papanaw ta huar, munging kuang mamaguno mahik o manodo mahik, agumo asul sandat o yung kikitan toko, mantad o punso. Ming singiho ang sakodunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tabavasi, kada ubato asul diti. Papapanaw na da project ngabi tay ababazan kitema, kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja ang kinezonan pamuhaminan. Pusa giton hamin ta ko miyampay aba, miyampay mananom kazu id pusohi hamin. Pumuhin na nabakang kahubusan kinezonon. Suway ko kano ta ko mingkikit, manukodong nagiino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa papad sa kazan bakang i osadu. Kuangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vibe miyampay aba to ino na pang sandad i muang kwang. Pumahina na bakang o suaw kinezon ng pusahi ina kay magon. Asilong nga abiliti kanong manging kuang vaza kumadad kinezon ng pusahi.

0: ang sinigang ta ko, kaya?
1: Kanaw sumasaw to ko, bayno.
2: Pagkinaho, kasalibaan Boss Karazan, tikid taraw, jam ka pataho pa minit, gisom jam ko si Zang, doon masubang.
3: Noikot, Vinasi.
4: Noikot, Vinasi.

Iya, kapiwasian, kapiwasian dong subaba. Kumaday dia sa tepne ko nga vi kapiwasian do. Makinangova go ditiko sa imba na toko dong subab talaw ko apat. Katahu ditibuhan ko si Zam. Dabay na jam ko nom sa minute na din dong subab. Dahil pagunta ko, tumihang busta ko mohi sa ginawa. Paguhi ay katatimpo na kangan dia su. Abalid pagunta. Jam ko nom tong apat minute dong subab. Dari kano makinangaw doho so. Mantadi, Reyna Milos. Sagigisom misampu.

Opadam onom buhan ko si Zam, 1906 opadam tahun na po nga, kinopon nidangan isa pagun Malaysia. Pasampuban tanam Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sumpuban pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisampuban, habakasan om ko ginaban toko, sabagi tuhun nga bi Malaysia. Sundukin mo sabay tinaw, hubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026 Mantad RTM, teman setia Anda.

0: Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah menyidang do hongkot sat.
1: Antur konsul kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino.
2: Kinongo, ahal ngabi babaino tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, itsuang om habus pogun.
2: Tanu dagay, doid abal kinoisunon kotaw huzan kadazan tikid tanaw.
4: I point to note, if RTN no po.

Tapi nai kong avi ki vadi ti duvo kapayhan song hamin i notay mo dagay. Om iti a kapayhan song hamin ko paguhu nambit dagay manta di Fred Mosom do mantad kampung Pinapa Kondis Sugud. Papayho do minidupogun i Ernest Demi Gilingan di jam kasizam duvo minit dong suvab di konyab tadaw kotahu koduvo di tivuhan kasizam. Dadayho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kayadang diti do manu di papayho do paganakan Gilingan o paganakan Mosom loy dambanopo o mainsanan tabinay Walis om kinuvangan nogi nga vidoy sadu om id samok. Tuhas ako natinan di tungatiyagak Ernest Demi Gilingan do ontok at adaw suvab tadaw kahimo kaapat di tibuhan ko si Zam do jam ko pramduvo tohungopod minit do nga daw do id kabangan a Garden of Peace Limbanak Pinampang. May do at hinasan ka sa Diyos susugto ko. Kapayhan suang hamin kapaguhu nambit na gay manta di Fred Mosom do mantad kampung Pinapa Kondis Sugud. Papayho do minidupagun i Ernest Demi Gilingan di jam kasizam duvo minit dong suvab di kaniab tadaw katahu kaduvo di tibukan kasizam dadayho id hamin pungusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no ko yadan diti do manu di papayho do paganakan Gilingan om paganakan Mosom doy dumbanopo o mainsanan tabinay Walis om kinuvangan noging avi doy sadu om id samok. Tuhas ako natinan di tangatiyagak Ernest Demi Gilingan do ontok tadaw suvab tadaw kohimo kapat aditibuhan ko sisam do jam ko pramduvo tohungopod minit do nga daw do id kabangan Garden of Peace Limbanak Pinampang. Kapayhan so ang hamin tovi na riti teko kumoduvo nambit agay manta di Joseph Santing daw mantad kampung Tombovo Kapazan Pinampang. Papayho daw minidupogun i Santing Dula di jam kaapat o padamapat minit min sasadop di konyab tadaw katahu koduvo di tibuhan ko si Zam dadayho idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya dan diti do manu di papayo do paganakan Dula bin Sanbil id kampung Rondogung Lanay Tenggilan Atim Dula id Kota Kinabalu Simon id kampung Madang Pinampang o minsan ng tabinay Walis om kinuvangan nogi nga vidoy sadu om id somok. Aw pa din ay Hans, ang yan sa konotinan dito ng atiagak Santing Dula to mandad po na kay Katandi ho Santob Pinoy ho. May do ato hinasan ko sa Diyos susugot ako. Kapay Hans, ang hamin kumaduvo tay ko tauvi na ditin na ambit agay manta di Joseph Santing na mantad kampung Tombovo Kapazan Pinampang. Papayho daw minidupogun i Santing Dula di jam kaapat o padam apat minit min sasadop di kaniab tadaw katahu kaduvo di tibuhan ko si Zam daday ho idhamin pong sapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kayadan diti damanu di papayho no paganakan Dula bin Sanbil id kampung Rondogung Lanay Tenggilan Atim Dula id Kota Kinabalu, Simon id Kampung Madang Pinampang, o minsan ng tabinay, Walis om kinuvangan nogi nga vidoy sadu om id samok. Aw pa din ay Hans, ang yan sa konotinan di tungatiyagak Santing Dula, tumandad po da kay Katandi Hosontob Pinay ho. Ingkakanay ti Dufo Kapayhan, do swang hamin.

Pason ko yadan mantadagay doid Saba VFM kasimban bos kadasan kuma do paganakan in atong kisadan do sanghon di ko pusan di hodi hansan avakas ginawa tumugvang timpo ko yadan iti siyono mantadagay.

Yeah, it's a hoso sangkoton, it's a hoso gugulho. Hangad ko di ina hinoso hide piloling hinoso vago nain vago van di tanak daw i jikol piloling no to ko di babay no di tapne ko ngavi dabay na jam ko tu ano minute no di dong sabab dahil pagunta ko tumihambus ako mamahis ginavo ikot tamay mo ano pa ikot jam ko tu tong pad minute dong sabab nga kiva may do babasan ko pa yung tutunan do hoso kababago nga tadaw bay no nga kakalpa do ay so hoso kababago i notay mo kya akon ko ay so notay mo nga aw po nakusuang do system nagay dadi ay so pa di do hoso kababago do kain tutun do montok tadaw bay no ingko po mamahis ta ko rin ginavo na po bahom kumatab na yung avi imamaso mintong mazadoy do Facebook do Sabah VFM Miti Hombus masado TikTok do Sabah VFM katahuanan ko maday dia su. Isay ay po nakasampu. Angay ko no sampu do ida Facebook teka TikTok. Nga id TikTok no po nga ko kita ko Miti Hombus the guy. Dayti id studio, dayti id konti kya. Manapanay dayti id konti. Dadi kabasa na gid magi bobos. Gumo na gitang bahut o tutunan masa do ida hivang dino. Subay ko Facebook nga iyon no TikTok. Bahom ka toko daan nagi kumata pinay nga vi mamasam kinawa masada Lidio patoy masada niti Astro Vahutu Aiso tay ko masa RTM click kopi wasian kumada dia so katoko daan tu mamihi makinawa kasi ba na toko dongo sabab diti dari kano bagong mohi segira bawa temenai ko yang pa diti hoso mantadi Datu Jackson Boyjol ko gigi na bawa datuhun om piginavan di Tomis kadi Alice Marius kopi

Ya, pingin afan di Tomis kan di DJ Alice Marius. Di mana jam ke tu, peram tu, minit na dia dong sebab dahit pagun tako. Kapi bosian ku matap na ingavi dari ke hombus ku gatang do gata kifadi mandadandad no. Ingku dati o gatang do gata do tadau bay no, ka? Pahombusan, papahombus do gatang do gata montok tadau bay no, kyo? Itya pinhabus do katinanan pamunan gata Sabah montok tadaw baino katohu di tibuhan ko si Zam duwang ibu duwang pramanom dadi gatang do puhut gata na po nga vahulinggit himo nga padom tahusin sa kilogram puhut gata vahulinggit himo nga padom tahusin sa kilogram gata kapingan ni aw na ub grade ko iso na po nga himo linggit o padom tahusin sa kilogram grade kaduvo na po nga 4 linggit tahu nga padom duvosin sa kilogram. Gata kapingan iaw na ub, grade ko iso, himo linggit o padom tahusin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga 4 linggit tahu nga padom duvosin sa kilogram. Dari kantala na po, grade ko iso, 4 linggit vahu nga padom sisamsin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga 4 linggit 2 sin sa kilogram. Kantalan, grade ko iso, 4 linggit vahu nga padom sisam sin sa kilogram. Grade ko duwa na pong 4 linggit 2 sin sa kilogram. Sikalap na pong 1 linggit o padom sisam sin sa kilogram. Sikalap, 1 linggit o padom sisam sin sa kilogram. Dari iti na o gatang na gata, ipinahabos na ko tinanan pamunan gata Sabah. Muntok, tadaw ba ino? Tadaw ko 4. Ko tahu di tibuhan ke sisam duvang ibu duvang pada onom tadi hansan noton hinasan dokter peningavi memutung gatak ya gatang de gatah montok tadau baino ba dadi kanu wagum mohi seginavo miampai di ti hoso manuhok batos piginavan kadi teri ating sinikulan ku kadi suni vagu tudol.

0: 明日は会おうと思います。
1: Tem nay ko nga vid may no jam ko 2 tong pod minute ong sebab id pagunta ko om kakal pa ta ko mohi sa ginavo itim politi papahom pa biat patahay ta ko iti WhatsApp if no pauso da WhatsApp doy the WhatsApp da sebab FM sundong pato da ay sa papahombos da pason ta may no nga tamay mo no pang mangufang de god iti di studio kya kata huadan kumado tapi nay nga vid iti Ilusia Tati I Wilba Manta Duvanson Inka nagi I Marius Morodim Kopi Bosian Kaditi tamangay Nakahidasan kang Avido Pason Diyo di tikyo I Joseph Patilo Nga inka nagi Mason Kumada Tambahot Ngavi I Richard Binginos Mantad Kampung Tinduzon Sugod Nga daiti nagi I WhatsApp Dosa Babi FM I Floreta Kinajil, Kapivosian, Donong Sibab Kumadediaw, I John Tati, I Helen Yong, Adeti Nagi, Inka Nagi, I Florence Boyjol, the WhatsApp, the Sabab FM, I Mania Gansing, O mo insanan di ho diti mamason kumadato, insanan tabahot, doi nampo napo ka, do pason, Kapivosian, Donong Sibab, Hansan, do tamay mo napo, niti umimos do kotulan ipinatanto do tiya kopisan ko idasan ngavi kakamoy no diti hisun i anit diti id kinesanon dito ko wo sa sabab na do kinatutudan day ho id Kalimantan baham tabday ko ngavi kanong mohi sa ginavom yampay diti ho zomantadi sadri mas rani izaw no sinduahan.

Yeah, tapi kung hafidu po ko sa unong uroto ko rin po may nadi. Dari na kung uroto ko na ko sa unong. Tadi, Betty Jontinus, mino gohos kahan, kasanangan ka. Tumiyong po sa pagkita ko mohi sa ginawa, nga pagkuhin din, no? Tapi na kung hafi, mika din ay handa to ko do awapasi kazuvan diho tangus. Dito id, pagunda to ko da babae no diti amiga na ko sa din no kaham no ko hambus ko doid abal do dong sebab diti to akavas ko so IPU o sinamut guntob sinamut tangus doid pagunda ko diti kya dali ha no id ko ta kinabalo no po nga gisam nakadampot atus tu ang padam tahu kya atus tu ang padam tahu akina yun sa nani takavas na po ko so do niti na kasuat o IPU takavas ko so iawavasi nga Polytechnic ko takina balu inambo pambasan takavas na po ko so nga atus tu nga pinang vahu dari kung matamina nga vi ikiva do ongason kadahiva yung maguno do tokop kabang tadung kya yan o tokop sa paluvos kamay di may do auto ko kasingwood ko so diho tongus i sebab no do kino tutudan id Kalimantan dadi na sugi di da tongus iho hisun kuminang ada ti da toko omihan no olovot ti kita dadi uangan vagu do ahasu o tadau timpu baino magadau dadi hansan do gumuan no manginum do vaig ya vaig dadi tamangan toko ko hidasan do toko hobino ko so kumado ikita nak tongon nini ituhun ngavin ay nang katuo i tina paingontisan patoy i ya tuhun ngavi i kivado taluo chronic kamay di tani hono ingaton do toko posofon tanak ngavi do manginum do vaig to gugumo po ompus tadaw. Dari kanong mohi sa ginawa pinim pinim piungasan kadi Justin Tadius limbahaw id ginawa ko kadi Petrus Martin kasayban boss kadasan naikat pinasi oswaw tamay mo.

Iya, yeah, tapi kong avi ka pasavan, montok do to ko so ngavian, hobi no ko so i kiva do kuko maon doy dahabus. Ayo no, o pasavo no tapne nga avi do moguno do tokop kabang om todung sang yan doy dahabus kyo i timpo bay no to au avasi ko so van diho tongus tasamot asamot ko so o tongus i poboon toko doy timpo bay no. Dari kada hivai mo mo anite manginum gumuan do manginum do faig faig i tapuak ya ihano nga vi openuan do tako montok do tako may do umahig tako mantad do ko kiva do toluo ontok do toluo sebab no do hisun diho. Dari pasovo nagi tapi nga vi do kadada do pagtutud pangukab kada pada umifad po na magtutud kya itim po bay no to asabi ko so do lumalad o tapoy o bihin ako so to magat daw o itim po bay no dali ka na umuhi sa kinavo bago o makinang bago to ko da so tapunay ko miyampay di Hayden Hansan on swimming twist tadaw kalamazan om timbagos pipusan kadi Amadeus Joponi

Yeah, timbagos people san kadi madius Japani no to di tip ne kong avi. Aminagavito do jam ko vahu sa minute na di dong sa vabed pagunta ko. Dari ka people san kuma tapi na ngavi mamasam kinong maza do Facebook do sa Bavi FM katawadan kuma de dia so. Itia agumoy si Hodite anay Katlina may di Hodite maghihusi-husi da pason. Doi da Facebook do sa Bavi FM e Daria Sinsang kapibasyan ng suva Maria Johan do Peter Doll e Lucy Linda Liduis kapibasyan e Marius Moridim Jinam Tiansim sabagiti nakakasupan ko Evelina Jolino kapibasyan ng suva Evelina konsikan do ano iti mga padton pinis pisavan yasuk ya di natandak di kamabago katawadan to minaghap konsikan kumaday yasuk kumaday dia om ni Michael i jingol botiol kapibasyan ng sevab i Paul Eric Palladius Binsuan Palad sabiguti i Julita Margaret Patrick Jonius Majakoy biya bago to ko naikot sinikap do kain savat nga biya nga niti i biya kopi wasyan ng suva biya i Jennifer Lim Mobijon kopi wasyan i Corina Matiasan i Victoria Ang Sabinus Gabu kopi wasyan do ng suva gumaday dia so katakadan to makinang umasa diti Facebook do sa Bavi FM. Ani guys ofan tambahot nga vi do TikTok do sa Bavi FM katahuadan igi kumade dia zu to tomay mom yang pay dego do kasemba na to diti baka na mamahi sa ginavo mom yang pay diti ho samantari Pontius Otigil hazo pangunsuban om Sabah pagunda to ko ka ni Florentius om ni Jack Mojicon.